Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Kuwait da kuma sansanin sojojin sama na Sheikh Isa na Bahrain da kuma sansanin sojojin sama na Al-Azraq da ke Jordan. Sojojin Iran sun kuma yi ikirarin cewa sun kai harhare kan tsarin tsaron makamai masu linzami na Patriot da cibiyoyin sadarwa da ke da alaka da rundunar sojojin saman Amurka a Bahrain. A cewar jami'an agajin gaggawa, girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 da ya afku a gabar tekun Mindanao da ke kudancin Philippines ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 53. Hukumar kashe gobara ta ce an gano gawarwaki 53 ya zuwa yanzu, inda ake ci gaba da ƙoƙarin gano sauran waɗanda abin ya shafa. Ƙungiyoyin ceto na ci gaba da neman mutane 17 da har yanzu aka rawaito sun ɓace. Hukumomin sun kuma ce adadin waɗanda suka jikkata ya ƙaru zuwa 487 yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin kai ɗaukin gaggawa a yankunan da abin ya shafa. Daraktan asibitin Kamal Adwan da ke arewacin Gaza, Dr. Hussam Abu Safiya, ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli ta Isra'ila don a sake shi nan take. Yana mai kiran tsare shi ba bisa ƙa'ida ba a lokacin da ya fara bayyana a kotu a cikin kusan shekara guda. Ya bayyana a gaban kotu ta hanyar bidiyo daga ɗakin yaron da ake tsare da shi tare da hanko a hannunsa, yana mai cewa har yanzu yana ɗaure. Lauyansa ya ce Abu Safiya ya shaida wa kotun cewa ya ƙi amincewa da tsare shi kuma ya buƙaci a sake shi nan take. Kotun ta ɗage hukuncinta kan ko za ta tsawaita tsare shi, inda ake sa ran za a yanke hukunci cikin sa'o'i ko kuma cikin kwanaki masu zuwa. Shugaban FIFA Gianni Infantino ya kara hauhawar farashin tikitin shiga gasar cin kofin duniya, yana mai cewa FIFA ba ta yin wani abu da ba daidai ba idan aka kwatanta da sauran masu shirya gasa a arewacin Amurka. Tikitin gasar da ke da ƙungiyoyi 48 zai fara ne a $140, inda aka rawaito cewa kujerun da za a yi amfani da su don buga wasan ƙarshe a birnin New Jersey sun kai $32,970 bayan ƙarin farashi sosai. Bayan suka, FIFA ta kuma bayar da iyakantaccen adadin tikitin shiga gasar ta hanyar ƙungiyoyin ƙasa ga magoya baya. Infantino ya kuma ce FIFA ba za ta iya shiga tsakani a shawarwarin visa ba bayan an hana alƙalin wasa Omar Artan shiga Amurka duk da cewa yana da takardar izinin shiga.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Aƙalla mutum 3, ciki har da mataimakin shugaban wata makarantar sakandare, sun rasa rayukansu bayan wasu 'yan ta'adda ɗauke da muggan makamai sun kai hari kan wata al'umma da makaranta a jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya a ranar Laraba. A cewar rundunar 'yan sanda, maharin sun kutsa cikin al'ummar Iluke Bono a kan kusan babura 40, inda suka jefa mazauna yankin da ɗalibai cikin firgici yayin da suka ƙaddamar da harin. Lamarin ya sake nuna irin ƙalubalen tsaro da ke addabar sassa da dama na Najeriya, inda al'ummomi da cibiyoyin ilimi ke ci gaba da fuskantar barazana daga masu aikata laifuka. Jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda, sojoji da masu aikin sintirin sa-kai sun garzaya wurin tare da fafatawa da maharan. Bayan musayar wuta mai zafi, 'yan ta'addan sun tsere zuwa cikin dasukan da ke kusa da yankin. Rundunar 'yan sanda ta ce an kashe wani da ake zargin ɗan ta'adda ne a yayin musayar wutar, yayin da jami'an tsaro suka ƙaddamar da farautar sauran waɗanda suka tsere. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, akwai mataimakin shugaban makarantar sakandaren da aka kai wa harin, wani dattijo mai shekaru 70 da kuma wani yaro ɗan shekara 6. Haka kuma an tabbatar da cewa wani jami'in tsaro ya samu raunuka yayin aikin. Duk da cewa an fara samun fargabar cewa an yi garkuwa da wasu ɗalibai a lokacin harin, rundunar 'yan sanda ta ce har yanzu babu cikakkiyar shaida da ke nuna cewa an yi garkuwa da ɗalibai da yawa. Ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano hakikanin abin da ya faru. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan hare-haren da ake kai wa makarantu a Najeriya. Har yanzu akwai ɗalibai da dama da aka yi garkuwa da su daga jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya watan da ya gabata, waɗanda ba a san inda suke ba. Hukumomi sun ce suna ci gaba da ɗaukar matakan dawo da zaman lafiya a yankin da abin ya shafa, tare da tabbatar da cewa an kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata harin. Manoma da makiyaya daga al'ummomi da dama a yankin Maradi na Jamhuriyar Nijar sun sanya hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya.

bata tsaya ga gabas ta tsakiya kawai ba. Har a cikin Turai ma muna ganin wasu matakan siyasar tattalin arziki masu ban sha'awa. Gwamnatin Hungary ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Viktor Orban ta zuba sama da euro miliyan 55 a ƙungiya, filayen wasa da makarantu a yankunan da ake magana da harshen Hungary, daga Croatia zuwa Ukraine, daga Serbia zuwa Romania. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi fitattun misalan yadda ake amfani da wasanni a matsayin hanyar tasirin yanki da diflomasiyar al'adu. Amma wannan gagarumin ci gaba yana tare da manyan hatsura. Hukumomin da suka bi tsarin laissez-faire, wato kubar su yi abin da suke so, yanzu suna fuskantar sakamakon wannan ci gaba mara iyaka. UEFA na gargaɗin cewa wannan tsarin zuba jari na iya barazana ga gaskiya da mutuncin gasa tsakanin ƙungiyoyi. Abin da ya fi muhimmanci shine hatsarin yaduwar matsalar kuɗi. Idan mai mallakar babban rukuni na MCO ya shiga rikicin kuɗi, wannan na iya haifar da jerin matsaloli wanda zai jefa ƙungiyoyi da dama da dubban 'yan wasa cikin hatsari. A cewar bayanan UEFA, akwai ƙwararrun 'yan wasa 6,500 a ƙungiyoyi 180 da ke cikin waɗannan manyan ƙungiyoyi, yayin da sabbin bincike ke nuna adadin ya kusa kaiwa 12,000. Rugujewar rukuni ɗaya na nufin basu sukan canza wurin 'yan wasa da ba a biya ba, da kuma dubban 'yan wasa marasa aiki. To, yaya amincin waɗannan masu zuba jari yake? A siyasar tattalin arziki, dole ne mu kuma tambayi ma'aunin dacewa. A baya, tsarin MCO da mutane irin Eric Mao sun gamu da manyan badaƙalar shirya sakamakon wasa, yayin da reshen Nova Group a Latvia ya fuskanci hukuncin shirya sakamakon wasa. KFC Uerdingen ya kusa durƙushewa ta fuskar kuɗi. Hukuncin ɗaurin shekaru 13 da aka yanke wa Andy Pile a shekarar 2023 saboda damfara, wanda ya gina tsarin a Ingila haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Afirka ta Kudu, ya fito da gibbin sa ido a wannan fanni. A halin yanzu, yanayin zuba jari yana nuna sha'awa, amma magoya baya ba su gamsu ba. A Holland, magoya bayan NEC Breda sun hana yunƙurin siyan ƙungiyar da City Football Group ta yi ta hanyar zanga-zanga. A Brøndby, ɗaya daga cikin tsofaffin ƙungiyoyi na Denmark, shugabannin magoya baya suna nuna damuwa, suna cewa za mu iya tattaunawa da masu ƙungiyar ta yanzu, amma wa zai zo bayansu, domin ƙungiyoyin jarin masu zaman kansu suna tsara dabarar fita tun kafin masu zuba jari. A gare su, ƙungiya ba gadon al'umma ba ce, wata kadara ce da za a siyar idan lokaci ya yi. Masu sauraro, a yau mun bincika yadda koren filaye suka koma wata babbar ɗakin gwajin siyasar tattalin arziki. Ƙwallon ƙafa yanzu ba kawai game da cin ƙwallaye ba ne, haɗin canza wurin makamashi, matakan diflomasiya da kayayyakin kuɗi ne suka haɗu a ciki. Haɓakar tsarin MCO na ɗauke da yiwuwar rage tasirin tsofaffin hukumomi kamar UEFA. Idan ƙaramar ƙungiyar masu zuba jari ta fara sarrafa manyan ƙungiyoyi na Turai, ba ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ba ne za su tsara dokokin wasa. Waɗannan ƙungiyoyin haɗin gwiwa ne za su yi hakan. Kamar yadda muka tattauna a zamanin nuclear digital, duniyar wasanni ma ta ƙirƙiri nata ƙarfin nukiliya da hatsaransa. Mun kawo ƙarshen shirinmu na yau na kundin bayanan yankuna da tattalin arziki, wanda muke gabatarwa daga nan gidan rediyon TRT muryar Turki. A shirye-shiryen gaba, za mu ci gaba da tattauna yadda ƙasar Turki za ta ɗauki dabarar da ta dace a wannan gasar tattalin arzikin wasanni ta duniya tare da nata ƙimomi. Duk inda kuke a duniya, muna miƙa muku gaisuwarmu. Da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin tattaunawa kan sabon batun. Kafin nan, ku huta lafiya. Kundin bayanan yankuna da tattalin arziki.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.